0: the buy for ya or be and the buy for ya for Zuka or Bosudiona, Izuka Dona, or on the Bunobia, or on the Bahabia. Say, I have a quack, a hammer, Ibabia, and I bear no wine. Habia
1: Yabunka, Habia, or Ibia Mataco, a quacka.
0: Ibia Mata.
1: Oh, the call Mahadum Kanka no Waho, or Bia Requaka, or Biawa, Boro, Ndenia, Ano, eh, Mwaho, Nam, na one near Woki, Nam nondo, Yana one near Woki, Magundi Sinon and Dog on Abia, Nana be introduction. Ah, here it is your broom, Mokrovi, Mokrovia, Nambo, Opera, Nam Jue,
0: Juajo,
1: Sihabiko, no, Equaka can have your reha. Kojos can have
0: your Arianya, eh?
1: Yamata Yadi,
0: eh? Bobben, why?
1: Dogia. I see no equaka. Nam Jiwes, one near Wakimbo. Nanka, man walk,
0: was in a
1: little Hanachi, Naha, did a dequaka,
0: Hanachi, eh?
1: Or drunk, can walk, I? Or can walk, Japani, no, and the Omechazi, Dina Munya, marriage, and her walk, Maka, or Gansi Daga, Agakatiru, and Nazagatiru, Han was him. Nke nwoke nna gị nọ ndụ. Ikpọ kwa na obugo dị na ahụ adịghị nna, ikpọ ha nna gị bịa.
0: Nwanne nna gị.
1: Obugo na ahụ adịghị nna gị. Ikpọ nwe ha nkụ gị ma gị nwanne nna gị ma ọ bụ nwanne nne gị.
0: Onye mekọtara gị.
1: Gasị. Na ihe bụ onko elder brother ga akpọ gị ga ije. Ọ ga abụkwa na afọ.
0: Ya
1: asọ ya anya ma go iru dike na asọ mma akọ. Ikpọ hụkwa nụ nne nwaanyị a ga-asị ya na ihe bụ my auntie. Ọ bụgodo onye ya ji unu iji mere mma. Onwe ha nọ onye
0: ihe ịkpọ bụ
1: ụmụokorobịa ibe gị ndị gị na ha so agba bet agba club agagharị ka ijekwa ndị ọgbọ gị ndị ọgbọ gị. Onwebe dị n'ime ha onwebekwa nke nọ nwaanyị. Nna m ekirichaa ha gba mgbe aha ka m nọ ọ dị ka onye nwaanyị dị maka anya na ajụzi daadi ikekwa n'ihe m iji si ha nawa. Nna m asị
0: ụmụ
1: unu amanghọta na ije nwaanyị abụghị ije ụmụaka so na ọ dị ha redi ọ bụ nọ na ha dị redi ịnụ nwaanyị ka ọ ga-abụ ya nwa bụ nna ọ na-agwụ
0: oge ibia
1: ọ mara onye ọ na-agwa okwu na ọ bụghị ụmụaka
0: ụmụsa gị
1: otu a ka nna m si chụ na ha mgbe ahụ amazi m ka ihe ha si ama ma ha bịazikwara ọzọ mana ama m na nwanne m ahụ na my cousin ọ nọzi that guy so a na-abịa introduction ịkụ aka kedu ndị kwesịrị iso bịa ya
0: a na-abịa ịkụ aka
1: maka isi na ọgụ unu nwoke a si bini kpọrọ ndị mmadụ kedu imago dịka ụdị a nkọwara gị kịta ọ jọs kpọrọ ndị mmadụ kpọjuo moto wee bịa
0: ọgụ nwoke a papịa jighị ezumike ọ bata nwanne papịa na ụmụnne papịa bụ ndụ ka ị nọ na be ha feburu ụgbọala ụgbọala chatara chata chata wụre bịa wụre bịa nna m afụ ha ụmụnne m afụ ha sị he ngizi ọgọ nwoke bịa naanị akwụwee bịa naanị akwụwee bịa ka ọ bịa mara ndị be nwunye ka ọfụ nwunye ihu na ihu na ọgọ ya nwoke na ọgọ ya nwaanyị afụsi asị oke ya na-esoro na dị ya mma pụtasị jụsị je pụọ n'ezi jụsị si ajụjụ asị ya n'ezi iwe oge ojezi asị ya oge ọbụla ị chọrọ ka ije pụta ndị be ụnụ asị oke ojezi ije pụta ndị ze ndị be ha pụtasị ya ha ndị be ya n'ozi ya.
1: So emechaa ịkụ aka kedu ọzọ a na-eme
0: ịkụ aka ya wee gwazi ya sị ọ nazi akwụkwọ ọ bịasị ụbọchị ọzọ ụgbọ egwu nna
1: ke nke bụ ụgbọ egwu nna
0: oge ọ bịara nna m n'oge ahụ erizi oge ọ bịa sịrị ime ezi ya pụna nna m eje wego asia na na obodo oge ka nna m isi ya pụọ na yatago echetizie erizi oge ahụ bịazie asị n'ige buru ego nna n'ige ihe do na ome ya ụkwụ ezigbo onye ụkọchukwu ezigbo onye
1: ụkọ igbu ewu nna so na ihe a na-eme n'isi
0: nwaanyị oge a namapụgo namapụgo
1: oke mana ọ bụrụ na nna gị nọ ya ọmamgbu
0: nnamakpọrọ yara nna m ayịrị jee n'ụlọ kpa nkata si nna m gba jide ihe dị na ma ọ na ihe dị na nkata yara nna m nkata dịrị ha akwụkwọta ihe mmiri nkata dịrị ha na-abụ yara akpazizie asɛ ho ɔdugo
1: ahota me himi si ama ma ndi na gente
0: ahota eh obuna nan ne a na makpo yo no ye le na ba dante
1: okay
0: ige nyem ihele ihe do na nyem ihe do na ngwa nyem ego kan goto oko na pam
1: ja oko
0: sa ngwa represent ozo roma m jele di anya adere mwa ire roma m jele di anya ihe ko ga
1: ma nkuzu wishi
0: oge utegisi ne eta go ogo brego obrego ego ego la utapa ge
1: chero so mazi ihe na ehubo oburu na oburu onye nne a di ndu ha kucha aka ahu ha biazia o nwere ike ya na oge anwuka dante o si angwa jide ihe di otu a ehe jide ihe di otu ahu eso ho n'ugwu ishi
0: mba
1: mana oburu na nke nna nke nwanya nwugo egbuzie ewu ni okay
0: ewu ewu nna
1: okay
0: ihe di kwa ihe di ni ogo ogo ka mana ogo gedere ndo obu na ogo gedere ndo iji gina na bu no no o da da anti uhie ri lebe eh ihe na ebere gina nke nke ihe na ebere gina nke nke adi nwete ezigbo nwa ogo gunke mo wonne obu na ogo gunke na ze obu wonne ogo ge no ndo ipopu ya no obu ge ge ge nti gina na of ma ihe na gara ge sere wore obu o imeze obu abale na abu obu ebe ogo gunke na na obu ogo
1: mani ha ho ge nye ogo gi na imana achom ka isi ni ha ni ekupu ifugo na onye bia o me iko aka me ya na ogi anwuka dante ma obukwa na obu na ogi anwuka ngo ogbu ewu nna enyezi aya akwukwo
0: anumanu
1: akwukwo oge ejiji me ihe ni ishi ehe ndi mmadu na si na mbi ise na list ndi mbi ise na eru 5 pages azi ki na ti di mochi ni maki I oti sikwo enyi akwukwo ikwu di akwo imago iwetu onu we kwu akwo ya bu akwukwo ambuzi ihe a ga eji
0: ihe ndagi gote popando ima osare besi na onu gube osare besi na onu gube onu gede gu ihe ola sori ani andi ndi mmadu na abata mbisi anu nwa day and night ndi mmadu na bia bai na anu nwa day and night ihe asi na ihe janu nwa na mbisi gara lono enwe oburu ndi nga kpoga sere ga afa oburu ndi na ekwu ihe akita ihe janu nwa na be ha ka nke mbisi gara lono igba na aka ma mbia kpo afa kita oga dika onye a ona akwa ona akwa asara mbisi
1: bu celebrity city I'm going to go to the house.
0: Papando kita ne bana inwe ki wete jikita siya kita liye ya kita ona inwe ki siyona inwe ki siyona nozo oto liye na bane oge foji
1: opuru nku ki ije siyona ye kwa
0: ese oga aroga afo
1: mwen yon na aro kwa nga niri
0: ona ne foro chi na aro afo
1: ma zin siki na oda aro afo
0: o ife iku
1: I'm not sure if you're going to be able to do it. Ha de ye no tu mgbe. Tu an ka rice na
0: bi si. Eh, kita ke bia.
1: Ngola wuri. Ma ofochi na o ga ru afọ.
0: Ye kan ngola wuri ga chesi ihe chukwu ji.
1: Ofochi erie ya bu onye furu ihe ozo na erin.
0: Abọ
1: ma ku mbu.
0: Amana chukwu barago ba chukwu gore Abraham romone romwa ngi woke. Je oboro dio na. Ihe ajere ya ugburo na abọ. Ihe ke be ibi ha abio na ke chukwu gore Abraham romwa ngi woke. Je oboro dio na. Abraham eje natasi akwa imese ankizi na chata nkebo imese nkebo akpuro nwunye mpusa nkuwa nku nka akwa nso asizibo mwa chinek onye akwa ezuru ezu ino ihe nkuru juda juma juka nina bwari ya ihe nno ihe bwari ya ihe wana wajiju ngozo wabuda mbobu juga ihe juwa ihe

0: ndi asina ibe uzote raka basi anafunu abiala la habi umuamuzo abiano zoto imbesele mekuruhinine wonsu anazi iwo nide miyane iwo ndona adabara ne miyane mekuruhi utuburo mana asim ibo bi ibo ubura nabu ibo bi ibo ubura nabu inulubo nsoro
1: nabu ije wain hige agaziri ubura nabu mwabukari
0: ali ibo nine botu msoana au otu Ali ibori ne botu ali ibori ne botu nso ana na asoso awodu for example ndisa dakta na so ife I want to see ihe ani ibori ne botu asoso botu bana afa beta botu mkpuru oku abuodu ibo na so nolu nolu una ko odena na di niche niche odena na unya nso ana nso ala di niche niche
1: dala so makanaga kom okay maneba hu na delta
0: eh
1: na delta na kwale da obosan me introduction na chaka shikwa ya kan fu ihe jibia no nwan
0: upe
1: onwe ku ihe mfu me ihe nile anyi cha so tu tank nwan ya shebie me ihe nile onye obuna na we he na si hi na nka abukwa shortcut mana mam na obodom na ga abia ruri opekata mpe ugboro abo ya bu na ikwadukwara akwado maka obu ni onwe ike oburu nwa okorobia imago kana ahazi onwe inwe kwa ike ibia luchu ugboro ano maka inwe ike ibia kwa aka okwezi obu ni ichi ibia ugboro abo ibia kwa aka onye gini ya onye na abe inu nwe ya ga gwago gina nekwa ihe ya neso ya obuzi ya na ikwadoro ofuma inwe ike kwado ihe wu na inekwu anyi wana apia ihe nna nwa okazasi obu na nna nke nwanyi ejebego ehe emeri ihe nna nwa afugukwa mu ihe ndi ngwa ji anu nwanyi mfuna odika anyi na ha na emeko ofi ihe ewu nna ahu maka ihe je emia oburu na ogo gi nwoke ahu nna nke nwanyi na obu onye chizure chizu imago onye chichi iga azutari ishi ago zotari ampara mpara na esia ishi agu na esia okpu meme na esokwa ya na mmanyazi na ihe ndi ozo imago odika oji oso ma ko oji odika oji ama mmo oso ma esia ma odika oji ama mmo oso ma deso na ama mana ihe ndi ahu bi ihe ga emero ihe anyi na akpo ihe nna nwa ufodu na akpo ewu nna ehe oburu na onye ahu mecha ya abiazia oyi mechazia ya ha ma na idi serious maka na onwe kwara maazi okwu ima na onwe ndi na abia kụọ aka ha ma mbiazi ọzọ ọtụtụ mgbe emechi introduction ahụ ivu nke nwaanyị eburu ibu ya kwaba asị ha na-abịa ha mụọ nke izizi ha na-abịa ma mfụzi ha ọzọ ọ dịbazia nwee ndị bụ ha bịa mechaa nke ịkụ aka ahụ mee nke ewu nna ama afụzi ha ọzọ mana banyị ibe ịkụ aka ahụ anyị ga-ewere ya ha abịagonu anyị anabatago ọkwanụ ya mee banyị ihe ịkụ aka ụbọchị ahụ ha na-abịa ndị banyị na-eme aga okenye ndị okenye ga-esoriri ya ma ọ bụ ha abụọ ọ bụrụ atọ anyị ga-asị na ndị a dute gị bịa n'ọnwa anyị nwaanyị ga-esorikwanụ ya ma ọ bụ ha ofu ọ bụrụ ibu mana nwaanyị ga-esoriri n'ịbịa kwa aka ahụ ha bịa ịma mkpọkwanụ mmadụ ibu sọsọ si na ị na-abịa ịkụrụ anyị aka ndị ibe anyị ịma na ọya mee nji ajụ gị ihe ndị anyị maka na o nwere ndị na-eme weta ntek ndị be anyị ibu ga-eruriri ndị ahụ ịkpa abịa agụpụgodi gị nwa ndị ahụ ị ga-abịa ha ga-eruri 5-6
0: otu ndị be anyị
1: si eme
0: ha
1: ga-eruriri
0: itolu
1: wee ndị be anyị ha ga-eruriri ise ka ọ ga-abụ agụnye gị nwa na-eruo isi inwezikwa depending otu isi nwee
0: mmadụ
1: wee kpọrọzie wee bịa akụcha aka ahụ ọ bụrụ onye ọdịnaka ị nọrọ ebe ahụ ozugbo mee ihe nna nwa imecha mgbe ahụ ka anyị ga-amazi na ọ kakwa gị obi asị gị ngwazie nekwa ọzọ unu ga-abịazi ga-abụzi ịkwụ ụgwọ isi

0: shikena iwere idizira nne na nna mmere kundoburu ko bi de ha ma kpọrọ nwe gi na kpọ ichozi ime nke ndọcha gije mero nwe gi o na akpa gi ki gije mengi ime nke ndọcha tuwa kan obi menka ihe angro so na ogbagam okwo nwa chineke ka mu a o do na ka ni ban si eme ndi ba de ma mo no kata pisi se ni ge meko nka menka ma to kan obi menka je na uno ka men word bo je je bo to onyo cha na eti egu isa gele mo na isa to ra kpọrọ nwe gi na kpọ no mo na omumu ihe ikwu maka mbise na nka ima mbise na nka no tupu nwaanyị ha abaa n'ụlọ aga bịa mee ihe n'isi ihe oge na-emere mme ekwuru okwu ebe a ndị nkanụ kpọrọ na nwata nwaanyị ọwụrụ onwe bụ onye nkanụ jee n'ezi gbagote ọnịcha dị ime na aga akpọ onye ya agadi nwoke akwụ n'oge ekwuru ya nkanụ sokwu ya adịka nkanụ sokwu anaghị akpọ onye agadi nwoke and ha bịa ha na-akpọ onye onwe ugwu ụmụnye bisi na ụmụnye nsụka na
1: ekwe hom na nke a maka isi ha na-akwanye onwe ọ wepụ ụfọdụ na aga akwanye and it doesn't mean na ndị si ebe ọzọ agaghị akwanye ịkwanyere onwe ugwu bụ otu esi zụọ gị jos ghọta ihe m na-ekwu isi ụmụnwaanyị mbi se ka ị laiki ka ha too much mana ọ bụghị mmadụ niile na-akwanyere onwe ha
0: ugwu
1: omini ho na ndị na-abụghị ndị nkanụ maọbụ na-abụghị ndị mbize na ha na-adaghị akwanyere onwe ịkwanyere onwe ugwu ihe ọ sọrọ omenala unu mee ịkwanyere onwe ugwu bụ otu esi zuo onye maka iwu ọ sọrọ obodo tie ndị ga-adịa
0: mana ndị nka tinyere iwu
1: mana ka anyị hafụ ịpụ n'ihe anyị na-ekwu maka ya kedu ka ndị obodo unu si eme kedu ihe ndị a na-eme gacha mmadụ nwere ike ịbịa taa nụrụ nwa unu taata kụọ aka taata abịa n'ịkụ aka ahụ kedu otu esi eme ya ọ kpọrọ ndị ya dị gị bịa ka ọ kpọrọ ụmụnna gị bịa ka ị pụọ na klọbụ gị ịkpọrọ mmadụ ịbụọ kpọrọ ha kedu ka obodo gị si eme ya kedu ihe ndị a na-eme na ya na alụmalụ di na nwunye unu kedu ihe na ihe a na-eme tupu ekwuedo okwu ugwu isi ka ọ bụ ha bi ụbọchị ahụ ha ewere ego maka na be anyị ọ bụkwa ihe niile ka eji ego eme o nwee nke ị ga-eji nwee ego mee nwee nke ị na-ama nji nwee
0: ego
1: ndị be anyị ga-asị gị na ejighị ego eme ya maka o nwere onye na-asị m na nwanne ya nwaanyị ha bụ ndị abịa ọ sị m na nwanne ya nwaanyị nọ sị na Lagos na abịara n'ụlọ ya na ọkwa dade ya na di abịa dade mee nke a mekwasị nke a sense ahụ ha na n'ọkwa mgbe na-ajụzi ya si a ya bụ otu ahụ ha bịara once emee introduction ugwu isi mee ihe ndị ọzọ amaghị m ihe ndị ọzọ ha nwa na-eme tupu anyị ekwuedi maka be anyị agụgoro m gị ihe ndị ị ga-eme dị tupu ị wee kwuo okwu ugwu isi so na the last ị ga-eme so nsi otu a ha bịazi once wee mekọdocha ihe niile once ya bụ ụmụnna gị ha matazikwa iru ndị nwa bee nụrụ ha nwa ọgọ ha nwoke maka ịma na ndị mmadụ na-echefu na alụmalụ di na nwunye a na ọ bụghị naanị n'etiti nke nwaanyị na nke nwoke nọ ezinụlọ ya bụ mmadụ ga-agba nnọọ moto kpọrọ ndị mmadụ si Ọnịcha Ada maọbụ si Nkwele gawa Nsụka maọbụ gawa Eziagụ maọbụ gawa Udi maọbụ gawa Afudi maọbụ si nnọọ n'Udi bịawa Ọkụzụ bịịnụ nwaanyị ya bụ ọ bụghị n'etiti nwoke na nwaanyị o etiti obodo na obodo ala na ala
0: ezinụlọ
1: na ezinụlọ ihe ha na-abịakwa n'ugboro ugboro bụ ka ọ ga-abụ
0: ka ị mara anyị
1: anyị marụ gị
0: onye abụọ gọm afrọmen opiwek onye abụọ gọm ọgọm kedu ka ị mere
1: opiwek ka mmadụ hapụ ịfụ na mkpọ nụsawa ọgị ya nwoke ọgụ gbuo nwanne ya
0: nke dị egwu
1: mgbe na-ajụ ya si ahụ eyi ke nke bụ na tatatata ha bịa nnọọ tata mechaa ihe niile taa ọ sị m enu ha bụ ndị bende na abịa steeti nsi ya bụ otu ị dị ịfụkwa ogo gị nwoke ahụ n'ụzọ ị ga-amatakwa ya nsi ya mana gị nwa nwee ike ịmata ya maka nọọ nwanne yọ sista nọọ di yọ sista inwe ike na-aga holiday mana
0: ndabata ụmụnne gị
1: unu ha ga-amatakwa ogo ha nwoke a ma ha fee kọwara anyị ka obodo unu si eme tupu anyị abanye tupu mbanye na ajụjụ ọzọ ka ị ghọta ịlụ nwaanyị a godi na ọtụtụ ihe ndị Igbo na-eme ya, ihe mere ha ji eme ya. Kai maro na 0802-984-0053 maọbụ 0803-278-9512 maọbụ 0805-730-9377 0805-730-9377 maọbụ izitere anyị ozi na WhatsApp na 0912-251-1075. Onye nye ya? Biko kpachi anya azụ maọbụ zitere anyị ozi. Chetakwa na tupu ị kpọọ na ị ga-ewetu igwe okwu redio gị gbatu na tia ọfụma ọfụma maọbụ ịgbanyụ ya kpamkpam. Onye nye ya? Ehihie ọma. Halo. Ehihie ọma.
2: Ehihie ọma.
1: Daalụ. Onye nye ya?
2: Nnaemeka na Bowa.
1: Okay, Maazị Nnaemeka Knock. Ebe isi akpọ?
2: From Federal House and Territory.
1: No,
2: Abu
1: sir.
2: Abubanya Abatate.
1: Then.
2: I share men my bay Luna. Get a wife from Oya Balu, they go see my mea. Mom, one number of my mea knows, go see 1 year, okay. Now, no, I know about your like. Nanny and I go eat. Go up, follow where they go to Qua. I'm an Anagan knows, but I did go see it, yes, you know, border. No, I can't. But I think Madame Bosang, only a different developer. Only a cousin, we had a main introduction.
1: Okay.
2: It has a main introduction. What I go. Abonnate to Quadago. And you say release. You just say, so you had the list. What I go. Well, I say, I can see the 3 dates in Bosaya.
1: Okay.

echi Nwachukwu na divine healing. Ị ga-afụ ihe dị iche na ndụ gị. Ị ga-afụ ihe dị iche Nwachukwu. Asogodo n'ịga go many place no solution. Lote na olileanya ka dị. Safas n'ịdị ndụ na na ndị dị ndụ na olileanya ka dị na ndụ gị. Eweghị iwe gị n'ute nyanya. I wee na-eche echiche. Kemgbe nke a ga-ebe. Bịa Nwachukwu, ị ga-enwere onwe gị. Lote na Jesus Christ of Nazareth bịara n'ụwa maka anyị. O wee si n'ihe ọbụla anyị kwuru n'ahị ya na ọ ga-abịa na mmezu. Na John 14 verse 14, bịa Nwachukwu ka ekwubi okwu n'isi gị site na amara Jesus. Ka ife ihe dị iche na ndụ gị. Echefukwa na nọmba 08068102231 070-6-17-21-04. Bịa ka oke ikuku nke na-ekwu okwu abịa na mmezu. Ikuku Jizọs kwuo okwu na ndụ gị na Divine Healing Ministry. Oke ikuku.